sayo na ikam kuya kinabji kinab alam limlim urip kam mang na ikam plamana alang bau bisayo na ikam plamana alang liba mang na ikam bau kenam mang nyulaji aklunan na hibarik alang jiap plamana anah katarang sayo alang anklunan liminang.

Dito kita ni nga YFM Amanis. Ang kayang harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw kita to prindang. Ato ya ulat-lat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Nuyo na miya kabak ako. Kaysa rapak mo ako. Kaysa mamit mo ako. Kaysa pula.